0: 中央慢慢跟七八农村里空我跟村人家俺隔了兄弟连村呢他马路是个命个拉不成
1: 中央慢慢跟七八农村里空我跟了村人家俺隔了兄弟连村他马路是个命拉不成
2: Dana Sultan Skella GP Varangda Yina
3: Dana Wokila Stamji Jobi Tongti Yina
4: Sanjir Gandhi
5: Sankhulanji Kankamzana Cherang Zedi Tara Zhongyang Longchun Nian Chenam Chichab Lekung Wokilam Chenam Ji Sanjir Gandhi Shibi Lezen Laksan Bergab Sushi Ngai Na Tongdi Lezen Ji Nian Zhumba Tseptan Dor Jiyana
6: Ngai Nian Zhumba Ren Chen Tsoyin
5: Tongdi Sanjir Ji Nang Tun Tso Na
6: Zhong Kuo Nambi, Tangrab Zhanzik Chengjia, Namba Sarwaan Bapi Togi. Shichib Shuji Xi Jinping Ga, Da Lu Cengjia, Jiasila Chongdikjia, Netsila Ngihku Zibali. Bica Tui Peji La, Lohtan Jirmi Ngang Gendi Tangni. Lu Ngan Cengjia, Charngu Zhongawi Ngu Yagpunzi Gantip Xie Ziba Xie Jikortang.
5: Xiaabshi Lir Gu, Bican Tora Tungwa Tung, Rinba Parti, Nang Kuo Mparnun Jia Mengjia Tantab Tungwi Kuri.
6: Гау Нюхтонга Афирки Жирм Хонжигчи Бери Сабшонзанжа Цунгунда Цобикортан.
5: Ригни Чуджи Вожун Сани Дэн Миргил Варчим Риби Лорджи Сиби Чедун Ибжур Ngochul Цунда Хэнжу Рэн Цобикортан.
6: Ганлу Чесия Дамби Чимлэг Чабда Чи Затанг Чимхчун Зири Сарва Дипи Корсуин. Шуни Тэнди Санжирчи Шипти Нангтун Кла Саргунан.
5: Дагали Куни Певини Цилэ. Nishtung Nyechik Lo na Zhongko Gongchan Dang Uwam Nyi Nyi Longo Bja Dang Rngan Kuri Lo Dang Lo Nga Tsan Jin Chankul Jongawi Ngo Tsik Lo Yin Longo Bja Dang Jamil Rngan Yirang Rangli Dang Gi Zhongko Mamang Jib Lirchil Donyir Dang Zhonghua Marik Jib Jardar Donyir Jibi Tukmib Samdan Dang Lingan Tungta Warsam Dib Dansung Si Tug Jayung Marik Kik Mamang Lam Tanjil Nechil Ji Mbantab Lomib Si Di Zhonghua Marik Jib Longo Tungchak Kaki Jib Lurji Tug Chi Yib Jichi Lurji Nyangab Zam Yud Lorji je gomtab di gaxzi lanwa xsabr lib yudai. Londa kharzan, jichab shu je Xi Jinping gi lor nga chan jen chankul juangawi dirkab je huamjur dang jitsuk gongpe je tabji lingan gai chin xtankil na wadang. Tabji dang gozhig gai chin rab dang rinba nang di bicham tovi gongpe la gandil dan tig dang tovka jirda ji rangi jib shawa lekpa jib di lor nga chan jen chankul juangawi ngu yikpon zig jir nechil na yudai. Din rangzheng gan chankul abdi ni Huamjur dang jitsuk gongpe lan zibtun xe ba na rangri dang gi jachung sanzim xe dang gaichin xe yin. Zhonghua marik je longor tongchak gib xiajig labbo che rib ji ndanbab jangwi loob ji dang chenpon di nishtung nishtig loo longkorn dar karwi lorji je lingan la ngigni xatpo yod. Jachabru je Xi Jinping gi nishtung nishtig loo na loor nga zan jen chankul juangabi ngu cik loo yin. Ngor zomkan ji jimji to perso na xiba jen ji jibzang hu nin dang. Nga tsi mgca dang lingan xtankil shi tuwe, ye chi ftan tong dang, shkabtan dangchul shi di, bicham tovi gongpe la shkinde dantik tongwa dang, vjirchi go ye ngarwi chun yung ni xtangsabda tongwa, magmang yung tamung gu ngomtsar xtamjil mam talimjargi shikhsong yu de. Rangja je gongpe nan tabji go shkab dang, nyingkan zan tong nyam dang ni ba dang, ngihtan me ba dang ngonghub shil kabi jirchin je mung tongrovi dirkab sakni yu de. Lor nga tsan jen chankul juangabi dirkab na, Jitsuk rangalik tangrib jaynag jirsi chani ngunjib shepi mangjib tan tagtungwa dang. Shug yungni khijigbi ngigzi dinsam yin. Lorji jib shugnsam dandra shikimdant. Tajig nranda chojji ngigzim tajig jirtar yagpo jigi samshi na. Ngu cikba ni nibu shawo dang riyayo ba dang. Ngu cikba ni jib shugji lanwa tagchul shi de. Da dang bu ci nyekhe nyin. Jichab shugji Xi Jinping gi xiangqin dang burinbi ngochil lewshi baxo wii. Tengger kem nyekhewe zhunga cangzum zhe zhug tengzhewe gongtun lhobjung teng laglin tarshin tarwi chetun shibdan zanji ngu cim zaygu tuk. Tengger kem nyekhewe zhunga cangzum zhe zhug tengzhewe tuk lor nga zan jen chankul zhungawe dirkab zhe huamjur teng jizug gongpeg dungji talan tabji zhe guadrib shiyo bi. Shug yungni guwaag tangsab teng a nalankil lienba teng kongta chibar shi di. Lor nga zan jen chankul zhungawe ngu yekpun zhe gangtab shegi si nahto nang yud. Daxan bi cib chigni nyan. Gab Jujibi Jiyung Mamang Ti Tsukh Ji Jui Tsukh Tang Jibi Tuh Lur Nga San Jin Chankul Juangabi Zagna La Chungchen Kwa Ni.

0: Jema zimu danba nian sun teng de zhe li xie ken ba bin ni ji nyang ji mei ba zhan sheng ni bo zhong.
1: Nyang qiu an de sa qiu gen zeng ge nyang yin.
0: Nyang qiu an de la si jiu gen de le bin nyang yin.
1: Zhou mo ji le ge.
0: Zim ji ji ke.
2: Nian ba lan dou yo long suo gang ge shen.
3: Long suo.
1: Alo, zimu qi de ge nyang yin ba ma xi su.
0: Ka la xi.
1: O, dan zhong zhong.

0: ཁྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ gopi sho tan han la zhe la ma du zan zhe yan cho long yan cho nan ni nya mi sho tan la ka la to ni sho jo ma xiong zan dong o yong a men zhe gan ne yong to ne do ba yan cho zhan de do ka la si dong li la ki ne me la na cha ji xia wa zhi jiang me ni zu qiao ji nga la zhu ji hu
1: Nghe yêu bè mà chèm bà nà lạ thư dì chèm bù lạ mì hà nhông ngô yêu kì trù mà nâng rè tì tò chì khô á tăng nì dì dì dù nì mè
0: Nghe yêu bè mà chèm chò yà ô xè thâm
1: Thâm lò nghe xè lạ xuân xì gà
0: Lò xô

0: ma nga de yo de la si kun si no ro chang mo li nge je la si kun si no ro
1: lo bo da zong o
2: yo zong
1: cho song la po zong go zong ge chang mo de ye shou gen ne yin ba dang ta ma ben da so xian da yin che ti ne ho
2: lo so

0: na gatse lo na lo a ko ni yo ni ma so to chi si na to ni ji che la nyen ka ro ha ri che men che gang ga mo chen ben so de we ma chen che su so jang ni ye te ya mo hu zo mo nga yo she lo mo chon nam ro bi ta ji ku lo mo chon nam ro bi ta ji ku
1: lo so

Shu La la mo jo jan to ju zen la mo jo lo la ju ha mo zen mo lo mo san de rong tan je hun la shun da na kon jo san ju zhe da na kon jo san ju zhe je ma la si ya wa do la go cho na san ji yin ba ni ma hi chona sanje ni chu yan de pi len chu cho che se ta to ro sa nga na cho chi a mi chu ta se chona nga ya wa ya chu ta se o zo ni chi ma wa chu zo ne men ta gong ga ya sa chung na cho a ji

Teringi lezen na lingye zu nawe jidu mimbara chibani pyoegi suyugun ruyangi cena nambara tawe medho di nyamu nangma tang chukcha tuwe doshe ka jik chidu pyoegyuin. Diya mangdu ne tuwe nyayang di junggun goro lingbayi na nangma shibe tanya dili ya jik tangzang nangsimgi zidung chunbe tuwe dang. Jilu chikdong gugyo sumju ne shibju yi turib ye mesu yi na che hase pagora tang gyeze soge chumlam tu yi na che pinzun juishu chebe chungba tang lakshi soleba namgi rangi chowe chonang le toge gyuze ki ningju chokdo gyuro shi yi la tu tine sungje yi na che pinzun ke chokdo kadu

0: Jelo chakdong ge ge shibju shibshi loro, mirik lo gyu toa ki lok jing ting thang bu di tang.
1: Jelo chakdong ge ge shibju shibshi loro, choja chingbo ta ju ti keng ling tu mi yisi.
0: Jelo chakdong gu ge jubshi loro, zem ling ki mang ju kalam thang bu ti pe ju dong bu cu.
1: Jelo chakdong gu ge jubshi loro, zhu shu pu rin ta ju ti u gyu gyu wa qian.
0: Jelo chakdong gu ge dunju loro, cha zhi ki tong mei namba tui.
1: Jelo chakdong gu ge dunju loro, da ge sa si jing ge mar bu ta ju ti zi so nguan bie chua.
0: Jelo nido ya mei ju mi chu loro, mi rik la gu gyu rung wei bu ne bi, te ge bang da ting thang bu ru ni.
1: Jelo nido ya mei ju mi chu loro, na bu rik ling lu mei, ri ki si ru na bu ta ju ti. Sāng hōng lé tō nē, zā tōng tō kio rō. Mī rī yār gē gyō lō gyō tī pī rī gyō tō, rī gī sō chā jī zām gī tō rī chāng gō yō tāng.
0: Mī tā rēng zhōng kāp, pēn zhōng jīg lā jīg tī mā chē nā, nī gā zā tōng tō zhō wā rā ngē.
1: Mī gā rī sī nā, lōb zhōng gā lē chī lā, Lega tsukyu yang gale chisir, yang kari tsua katsik chiwe mizi ya nyingu mejin mi yu dile chou mindu se sgo shi.
2: Khe ye nyingi jise le ke sumge le me yang, gama riri nang lupuru cha sheng a kodun ji ki yu.
1: Kira lu shik si nga shubi gable, kirangi gizi ge kirangi subu ji tse ki gacha gata shubju san gyu nun shu sgo gi shi.
2: Kirangi poe tukse le hao mi sumne nga pa le me. Yina yang kirane xie la yak tse chu sarchi, pwa di tie kong li, dab ka xie ki qi ru du yu.
1: Kiran ki su bu na, cha pung tong ju ru bum cha ka xie yu shi. Chang yung cha bu yina, kar cha ri na, cha pung saya song zam ka ki yu yu.
2: Kiran mi yu di ri, sone chie bar gyab yur chi chi. Kiran ki su bu, ka le chen bu ki yu yu.
1: Che za, nga tsu ji si ju bje, rin ni ki tsu so tan nyam do bie zun cha bu yina, ya gu mi du guay la.
2: Mi yu tong. Tsuwa ni tui ni dewa chi yi, ga ji din bi ki jing ma ri ri, kiran ka zhu rup du nyu bar chi la. Kiran sim kyu tim ni, mik chu yang wang mi du shuru wa chi yi. Tsuwe nang ga tsi ji zang yu yang, ga cho shi gri gui. Mik bin yu na, ri nik che shi yu. Yin na yang puk du ngun gyur yung wa chi bar, ngang gu nang gu yi.
1: Ki mi yu bi wang ki, mi yu di li ya tui ni di. Chuo bu yu bi wang ki, mi yu di li ya zi wei chu. Ti tong na wei wang ki mi yu di li ya di ki dian wan zo sun po ne bian wang ki mi yu di li ya tui nin ki chu
3: na mo ge tuen jin pe ge ge lam ne nian zhen xu kan de lin jie ne san xin ba ni zhong ya mi ma guan jiao long qin le gong ge pe ge qin lam yi

rogdun bei chao yin. Lobtar ma jing kong gi nin xing, nga rang polo zi xin yue bar. Ma pyo zheng bu xik lim ni, nge polo zi zhe zham ni, pa zu zho xin da war chi. Nge polo zi cao na, ko tsor yong xin nge cho su ki yip di, kirang tong zhong gui yin nam sir. Nge yin che bar. Ko bi, kirang jang su gi mi yin nam. Lobtar chin ji chi ri jang su la lo gu yin nam sir. Nge nga chi lo gu yin, bi jin la du char me je li. Tine mi di lo chi. Chi su nga ran Nanjing yu zi lop ling ki mi dun ju le ming du gui du ru tu, ki ba si ki ge yang yar tu chung. Tine nin te bo lu zi rar yong we mi ti ri du. Kong ki, nga ran ki su si di tang tang, bo lu zi tu ngang cui chung bu yin ba, ge ji xue ke bu si du bi, chep si rog dun bar cham sa re je xie song. Nge Nanjing yu zi lop ling ni chep si rog dun ba chi bi lo tang bu ru, Chikdong gubye jeju kevshilu lo ma sirshu nam tsu. Te chu nge lopchen gabye lopcho genpa shikyu. Nga lo te zamye rin lopchar chi ne, lo ma sarpa sudu nge lopcho genpa lipatang. Ko lopchen lorim tangbu lo ma hi. Nga nyi chungdu ne zhi che shi, koran rimu zhiwar gabu yu le. Lopchen ne tuen je, lo gar, zhe zhe zom zhiwa che je, Nanjing yu zhe loplin le yik zhe che tu lo ma shi. Nge chep si rog dun pa chi tu, nam yun gen zhi te zam zhu gui min du sim. Chu na xi le lop zho cha zang rang le chi wa yu jin. Gui su yu zhe lop kin tang, cang me xi se dar yu zhe lop lin ki yik ce ha jang ga hui. Mang cho nga ne lo nga chu zam chi. Kun zu nga le gen tong la sir xin gen mu xio wa tang. Nga yang kun zu tang nyam du mi du rang du yin bie, tap xie chi. Nge dakwar kunzor rungu zhuyab tang, kunzor zangzhe dajor chebi. Nga ran cui simbu yu xi, kunzui mi lam tu genla qibu xigri chengi yu sam. Nanjing yu zhe lubli ni chao zhubi lo tie nang, tu zui mang xu su me kang tu rini ki zim chung chene tebi. Gewe lubli ni tunje ki lo sum nang, nga ran lam zhu yin ni yu mo sum. Lubzhi ni tunje nge nyongar cawe na xion gor xi ngo xie xin. Khun tsu tha zhou zhi kang zam chung ji, ngay zam chue la yang yar ye zhung zam chung. Yini yang yar ye thang du ni gak zi yang nyam tu la. Nga rang la thang le mebe zom le ngar we mang wu chung. Nga rang gewe lup jing ki lup chu jik yun tu. Nga rang thang le ma che par xie ki me ti, nga ni thang le che me we pa yin sim ki yu. Gap tir ngay zom ka dun sim pa yin chin. Ngay zom gu tian zhi, zom zhi pa la ngay zam chue kang thang kang. Tuitip chiki mu duen tiin kaki mor duen pa yin tsun se xie shuki yu le. Tini kunzor nga ran la nang chung mi chi jibi da yin yang. Dakda ti du kunzor kyu le nang chung chi. Tiwe lo ti da nang tsua ar kato che wa tang. Ti du nga tiip yang kang zam la yu le. Zhu lin chi se chogu yang mang du song. Mi ge yang che ru ki. Reng ni ngar we lek bu ru kyu ru yu nyam tu. Ti par je ni pa ti chung wa shi. Tiri ngay lop zho xie ki sum zhe jie chen nam yu pa tong chung. Zam zhu ti ngay sar sum yi lo yu shi piu ngu ni ke chen pu xie yin ti. Ngay tini rang ki ngye yi de ka lo me jio nga le gong be zhong tong zhong min pa xie yin sen ge yu. Tile yik zhu xie tong zam le me. Chik tong gub ye jie zhu kye pu xie lor nga ran lop dar chen ji chi jo to ne chi pi yin. Zam zhu di jie yong su nyu yu kang mang chi. Par gul tsur lo. Yang par gu su lo. Ti du, li to bi jin zom zhi ki zom zhi xuan bu yi. Ku ni ji sang jue le zhu du zam jue ga kang jung tu kir wei nang. Zom zhi jie chen di du bar tong tong xi zhi ti. Lo jung di ya gu zhi du gu na yong er du nyam chung xie si. Ti ni nga rang ki lo me tu yi lang zui xu jie me bi zam jue tang bu te yin bi. Nge sar zom shi bu ngui ni yang ki ni qin bu xi du zing yu. Tini lang tsu jie zhen xu wei zam zhu xik di. Dagda lang tsu jie zhen ki zhu xi chi pa xik yi. Nge sam na di zam ki yong ar duk di. Nge zhe cha gui go ne lang tsu zhu xi ti chang tu pa chung. Seng nam tsu kong tu lin ge le ya yin zhen xu pa ni zong pa bo su tong ki zam bie zong zhi tang lang tsu. Nipa tang tsarwa xebe luk zom tir zom zhi xu ne yin zhen xu pti yin. Tiringi zom zhi ka zile zin xu zang da xe yin. Tiringi ne ngan zile zin sen pa to qi.

0: ngazul hendu yina pedip di maung be pukyang rinbu shukin ya siksam nanda. Sumbu, lukyu ki jeshi rindang tang maung be ringne tarbe kor shubi yina tep di zumbi miyu zuwo ni tuyurab sarbe ringne ki pecho dan tunbara maung bara lamdun chekyu deri. Tade tuyurab gyungyur deya mirik sozo ngo tang kecho zumbi sugyun gyuze tida zachin du sungne yikdo du nyarza tang sendu guyu ni kazu guyu ki lenggen shikinba tenyu. Di yina qirabara cesi tuwe lukyu ki jeshi rindang kodong cheba maze, Zhonghua Miri Jigdun Sobe Dushi Tempur Tsukyun Yang Rinne Ye Mengshi Tempur Shi Dingyu. Di kola ya, Ranjo Zhongumi Rinne Shusha Songyong Dine Ki Chile Mina, Pyo Ranjo Zhongumi Rinne Shusha Uyun Liangkang Ki Uyun Shishung Sonam La Ki Yina Bedip Chenpe Ki Zegu Tola ya.
1: Luka Ki Kese, Zhashi Tsiringi, Ani Gagab Rinpe Kharki Gyunzunba Zhashi Tsiringi, Ani Yuzegi Meze, An diki wajo tsotili ya shuktuba pema siri gauchung. Tang tongmar ani zombabu kongli ya dashi dili shukuda jesu irang shuyayi. Jesu irang shuyayi gyumzendi tumda gyumzen namba shikani shuni sambitu. Tang ato lega jitang kang cheyang samzu yoba zangge chokuyo maare. Nibadi samzu yu tela ya tuyobegi nubakwaare. Pachina gen ta tiriyang gila la chashana rizhe tingara. Ani medokta, milam tebu, zohar chebege, zomrik tsamchwe pukenbege, tari kapsu pabege, nguyo rangshinge, zomjik nambe tohne, mi kerke loju tiyake, zorba dindezi, nangsha gore, di la, di ki tsikcho petang inere, tiyak inere, di namba shintakta longsu kiyeba chige, chikdele. Ni suba di, tango su joha tsambare, joha tsamba, chige tsamba, chigwe parele, kakak mangbo chitekele, kakak tsangma kedu seche, Tiri nga zola ya, tang nga yosu, nga zu tonga ya pecha dindaji, chubde ya re. Di yundu ta nga, di nga zu tsio di, tang nga yosu pape, nga xin nang tola, nga tunda namba, sungi ka nishu na singgitu. Ta kasang, ma xin tepkaan yinay re, tang nga zu tiri kasa, chachin yurba yundu, ji kansa kani tep di ki dreyo ki dachab dinda tongso. Yinay nga yosu tep chasang shibar, goni chubar, shiblok chaya kuka ma yosu, yinay tarang nga zu, nga gacha jima, ngado ratam ji ma talo ji shui bin shui yung du ta zo di tep di jiya ke namba di ngakchoy lo ju ki jitab jen di wale ta ngakchoy lo ju serwa ni ngomi rin na shui sha la ya sungyob chiya ke jeshi za che durub ta liktik shuda che pe ke lega nyok zing jen kakak jen lega jen ba nipa di sa chak ngoy la ya yun rin pep gu yaba ta zo di gen jahit zirin la yun rin ganchin nang gu yare ke cha ji she ba nye she ba 이기라 파르시야 이거 벤젤라다 페 메시비 칼레 쳔보지레 쓴기도 다 디퓨베게 페샤샤파 있는 간도 치기 조바 베탄라 한이라 마지바 제조 밥작바 안고이 네도 지마 지시 처바 인베 김생게 데 딜레야 로주 제시 기준다 체도 바빠지 요아르스니
0: 돈나 뎁사라 루가르기 게세시바 딜레보라 주바니 Zongpobu Sering Yengi Lagi Zhonghua Yi Rinne Ki Zhubshik Kejin Di Pyo Ki Rinne Le Pyuwe Li Ki Chenpushi Yin La Tewe Kyan Ken Zhishi Sering Lagi Kuzishik La Sungyob Tan Tarbi Tangwe Nama Tuyoshe Ki Gyuze Deri Shingbe Durin Shikyan Ri Bedib Di Zumdiba Sonam Zhoma Lagi Sungdun
2: Bedib Di Wane Shani Ki Zhishin Lagi Shene Song Gin Sering Yengi Lagi Yingzhu Re Rejani Sinti Nanje Kale Chitung Mamu Gyunje Ndande Deb Di Nanda Nganzo Pyo Gu Sugyu Rinne Gyuze Ki Tode, rike chenpo pyuwe durin dabu shikto gyuri yori, rewala gachi lopopo namgi zamchiyo di dabu shikila, gansu chenpo tobye mendu shiku yin.
0: Sangarobo lingye, nga zo yina, tep di gyune sugyungi zeba nyongroi che tubla, tewe gyan Zhonghua Miriki Rinne Gyunzin Sungyob Tang sardu pige dungwe jiwe ganti tenyang sayaburo tok tumye yin. Tep di lopani lukyu la chermik dawa shikda maungbara remyon cheba shikyan re.

shibchoo legoon jay ki, chimlo dan zanzin dara ginnun drupchin lega pia watan, chigyur che kwe shin. Tangi mimalan guchi che di, zachim dan zachim tenbib che bati, rengi gi nye bardu zachim dan zachim gi kebgong su, che go pia watan, chigyur che kwe. Tangin dolo da chimgo gi lirim kyu di, kegab gin dolo ru, gyur kebo tan. Tang zanzu gi wanjur che pi, wemi kang di, chimgo gi lirim kyu di, kegab dan siwan legoon gi guchi minara, gyur kebo. Kegab gi siwan legoon la tenne, tangi kegab dan chiso lan guchi che kyu lagdar che kebo. Mangzu jikdui lamlu gi zatun dara, kegab gi wangzha sungkyong ta, tang yong dan keyong gi, tunji ji kyu ru sungkyong che kebo che che kwe. Cho yong ne timdara kegab kyong war nye bar tu, guchi lejeba che bi, ngak zay nyung she den zin kwe. Ngan cui tangi, timzu lan guchi ta, timdara lan gen lin, timzin la gyab kyu ru, ne chi di timsung che che bani, zo rinpo ka gin guchi lejebi, shibze cha chue ta, lega kyu di, tuan xin, ngun gyur che ba yin bi, kun zui di dun ta, chue sim, cha chue che ni, cho yong ne timdara kegab kyong war guchi tong war cha cui na, dùn yin ha chan qianpù dèngpù xì xì. Gu chì lè jì bè nye bàr dù nè chì dì tìm gyòng gùng gùr tà jì tìm là gùi xùm chì gùi bà tà jì tìm xì dò tà jì tìm là nye bà nye gùi xì jì tìm zì sùng tà tìm gyòng sùng gyòp chì gùi là tìm gyòng sèm nèn tà tìm dà rà chà wàn trùp gùi là tìm gyòng gì sàm chò tà tìm gyòng chì tàng tò nè kù chù sè bè tà pè gè là gùi dì gè wà dùm chù dì lìng sùng gyòng chè jì bì jùn tà mù tù nè chì rù dòng gùi Timzi timgyong, timsung, timchwe chegi, migwe chedi, jajwe ngwe ki tohne, jiso yong ki neti di, jiso rinlu ki timgyong ngingdop darbe donwa ta. Jiso rinlu ki timgyong rikne zhukchun cheba. Mima mangso ki jatimla nying thakwa ne kungur ta, laksam namda ki temyo chishu, parme cherke che chedi. Mima yong jiso rinlu ki timgyong la, laksam namda ki tegur chikin ta, rangdo nga jiso shukin. Lodin gyurme ki sungkyop chegen che su gyurwar che kwe. Tene yang namlinge zoro, kegab tabchu ki mala ta nuba shiji chen zu kwebe go la ngode shubi na. Kegab tomde ni namyang penchur ta magduan tumong ki chinu le tumpen chibshi. Penchon zhukchun ti kesong zhukchun ki shizei gyabde yinba ta. Kesong zhukchun ni rangge tingzab chen tu gyurwe tabchu ki wengen yin la. Kesong dupshu ti penchor ngoy dup tan chambu yin gui di. Telen to na penchor tan jizo peke yong war dup tan tenbe tenja ki gin song tunzhe chimi tupshi. Che zan nye bar tu kegab ki jigo tabchu nan tu peke tan tenja chua nigar dato chi gui ta. Penchor zhukchun ta. Kesong zhukchun la, tseri dan tunbara, je gyur ki chargo che goy la, shigyong ngar le che wa tan, rinpa ngar le to wa, chuse ngar le to wa che ki to ni, mangma nyam che yong war gude tong gu yo shi. Tinte che bin na, benjor peke tong tan bu gyur tan, benjor drup tsui li gyur che bar, gude tong war pendo yub tan, kegab ki mak chu ki, pa nge topshu tan, kesong topshu che ro tong war pendo yina yo shi. Mangma nyam che ngan peke tong ki, kegab targe tong hui che tab tan, Mokbong Tomtendong Zhukchun Chibi Tepchu Yinba Tha. Te Miyu Ti Na Shiji Chengi Kegab Ki Tepchu Yinba Mala Tha Nuban Zhukchun Chibi Kegab Ki Kepkong Ka Ki Tepchu Ki Goyba Shiji Chengdu Nyam Chik Tha. Tepchu Ki Tungung Shiji Chengdu Jigji Tepchu Ki Dupshu Shiji Chengdu Goyjo Che Rimshi Ngunjur Chik Tishi. Mangma Nyam Chik Yak Zam Tha Gyok Zam Ngan Be Che Kegab Ki Ngoy Te Ne Mangma Nyam Chik Ngan Peke Yong War Gude Tong Hui Jikyur Ki Ngu Chik Tha. Mokbong dan sanay tunchu, kwego nanji, tungku nyamchoo chegi lam suen zubu tan, mangma nyamchoo yongwe zanzu todam mala tan, lege korkyo mala, siju lamlu mala je tuisan tu tanji, dagen changxin kyopkong mala, penche chewe, mangma nyamchoo tingsab ngan peke yongwe, nedang si ne tungku kyoshi. Mokbong gi jiso gi buida tungku tan, ngaruyun zhumze yuze, bejo je kebo chego tan, Gesong Mokbong gin zhukchun ti, benjur tan jizo peke tongwe, mala nangdu nyamzhi ngar le tamza yong war chi kwe. Sanay ki benjur zhukchun chibi chwe du, Gesong ki kwego lakdar chi kwe bata. Rangdo nga, benjur ki kwe cui likchi chi kwe ti, Gesong ki kwe cui tuisan tu tongki tan, si tunbara chi kyu rin chi kwe yo shi. Mama nyamzhi ni, kyo gong yang xin si gyun chi la, nangdun mawa shi song zang, nye bar du, zonay

0: 我以自为破语。
1: Sen yin jie gong kham san, xiam la ngay zui payu shibi chiri li zhen sen nang re, di rin ki li zan nang kubi jia chi sen ro nang para. Ta di mang chuk char shi sarba gui, ne tui li tsam, tan tsam yu lung ki ji. Lo ga, sa kui ne chong ki la gyuri lu chi rin, zon na chong kir ki bian jor dan chi zo pe jie gor ki di ling shi tang. Gor ma zho kim tu jor, tun zi xin yu tu chin xie. Nga ri sa kui ger zi zon ki, xin zho kui ki, da gor sok dui ma la li tun la gui de dang gor ki nang tun ka ji gu chi shu yu. Xiam la tang do. Ta dian mang chuk char shi sarba gui, ne tui le tsam, tan tsam yu lung ki ji. Lo ga, sa kui ne chong kir la gyuri lu chu rin, zon na chong kir ki bian jor tang chi zo pe jie gor ki di ling di ngon zhe shu yin.
2: Namka mu xin tang.
3: Ni wu chuo xin jiang.
2: Chu mu tang xin zang.
3: Ji long zi du dian.
2: Ne di ni nga yi zi wei pen yi.

0: 대전지 간도 마보다 세보 사보여바마 세 전수 공사 휴첸비 전조거여 니 루초동기 녀와라 다와 세동리시에나 세전지 루멍체와 체더 주거여 체루나 정풍지게 죄당 정풍당 정풍바 주비 루라 세와당 루주바 디토니 정비 제 세와 저전바 사시시여 가을에 정바당 상위바 루주바당 대래 용루주바세 연나용 내서대리 망부탱금해바리에 선 루게 년바 세전 차거 다니 쪼바디에 지나 루게다 지나 나루이 다연 세통기 차전제 루게나 당라 사보여 연나용 세전제 루게 봉라 뜨마라 쪼바디에 디전제나 세전제 쪼더 텔루 망부취비인 텔루 추체 용루레 몽와다 자천체위에 루추비 차시커니 쪼비 루게다 디 자자 녀던디지 Manongji nruke tamah trabi tsono yonggi yue. Se chancha ka ngari yu dhan na chanse ji kundu chato mongbo tang sewa tau ki chanpunja ka kalong tang dije ji ngashu sheba li xiongwi dha yamba tang. Dhati na ka yin si yupa chamu yu yu sheba li trabi hehe che dha tang drabo yoba liye. Deri ting ngari yu dhan na chanse ta kundu tang sewa yoba ma si. Deda chanpunja chashu chenbu njajanbi chanta si yin. Ye. Sentra Tongwa, Rongjan na Nzangli Thu Mii Thaala Tenni Sewa Ngu Ngashu Cha Yaka Cha Tishin Yin. Rongjan da Sewi Nese Teng Mongwe, Sewa Ngu Pi Leden La Sejong Ni Tongche Tang Yoshon Nongge Yue De. Mii Ngar, Sinche Mongbo Re Yenri Ki Che Ti Ke Zu Senpa Ma Si. Che Tang Nenpo She Ge Yue Chin, Rangtong Che Wi Chenshe Chen De Yong Manyu Wa Si To Yue. Mii Thaala Tenni Sewa Ngu Pi Leden Hata Dreba Tang, Leden Di Mongnong Ji Renda Tang Tengpa Re. Gongpei yungwa xie di, nese pushu chongde tangwi miye zhetaba xia gu. Minga jende xiebi xeanggu ta ne, meishu pendangwun topeng meju dang nao zhisu la deni, teka denje ngeche dang denje xia ni. Chazu gongpo su, njeke zi teka re zhenzu nao xie wa, denje ngeche dang denje xia ni. Chazu gongpo su, njeke zi cha chen ma chao gong sangin ni longkong qianbu zhe xie wa dang, ngizu de dao ki se zhenzu zhe. Sewi rente ji nipa tuanta ba xie di. Sewi ge rente mong de dongwa tang. Sewi dupo chong de dongwa. Sangi ni sechen la mechu panda tang. Topin mechu penpa wong. Nong de yi to ni sechen la mechu penpa tang. Bande yu ba su xie di. Sechen ji che xin de xia ji la doxi dongwa. Mechu panda tang. Topin mechu ji dwe chen che cha xin nang. Ren de nipo to di. Zhenpa nang che ren jiwa xie tu. Zhenpi nang di bi che nyong de dongwa tang. Setinji chashi nang, chasa nimbo to di, sewi dhante chaji la chanze sheba liye.
1: Xinle no sewa nguba jende sheba xa tau. Sewa mbao mongwe sacha lhar, za zixin lianzu sheba tong. Na ca je jachun cher donghuar. Sabao chasa je koyu la jidu donghuar. Seja chaube chachin la doshi donga so xie ti, sewa nuance nyong da donghuar. Sewa nuance nguo taba tong, la so yi nipa chewe xinle lo do lianzu sheba. Mung sanpai lo do di to de nga de xia gu pa. Sewa nuan se tuan mong wai ke jie xin ba hi, xin nung de le ga xie ba xue gao. Sewa ngu bai yu xie li jia ji qie gu ba tie. Bien na, nyu zhe tong, jiang zhe so qie tie, rong nye la mian xue mo po ba xia gu. Se zhe nguin zi yong dao xia jie ne, sewa nuan se ngu bai ga qie yi lan zi xie yin ba tong. Ye ri nian xie cie, sewa nguan guo xie ba la, san ni di yi nang xi ko yu la jie du dong gu ba tong. 新竹脑所协调，操控车些节，南溪书记杨志同来举峡谷。